Uka tau pa nangka sa wayap kichak inasa. Uka polisi anaka na kamawin na kapar porinta tara kichis panukas kikipanyang.